0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Radio.
1: 95.3 FM.
2: Papa, nekwa ọgwụ gị o.
3: Ewu nwa mụ.
2: Ụkwara nke a kwata.
3: Hapụ ke n'ọgwụ gị a, ke n'ụkwara ụtọ. Ịma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu.

0: ọtụtụ birila.
1: A ga-emeri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a.
2: Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ozugbo e mechara ya bụ mkpocha na nzacha ịdị ọcha gburugburu na Lafia, isi obodo steeti ahụ. Elayo nke Maazị Iliya Yusuf Adeka nọchitere anya ya kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ rubere isi na ya bụ iwu mkpocha na nzacha ịdị ọcha gburugburu karịa etu a tụrụ anya. Ọ sị na nrube isi n'iwu ahụ bawanyere ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga, ọkachasị n'etiti ndị na-anya ọgba tintim nwere ụkwụ atọ keke na pep. Ya mere ọ gbara ndị bi na steeti ahụ ume ka ha mee ka ịdị ọcha gburugburu bụrụ akparamagwa ha ga na-eme kwa ụbọchị karịa naanị n'ụbọchị ewepụtara maka mkpocha na nzacha ịdị ọcha gburugburu a na-eme kwa ọnwa. A na-atụ anya ịgba opekata mpe anụ ụlọ karịrị 3,000 ọgwụ mgbochi ọrịa akpa ume na kansụl ime obodo Kaugama nke Jigawa steeti iji gbochie mgbasa ọrịa dị iche iche na-efe efe na mpaghara ahụ. Na mmalite agbam ya bụ ọgwụ mgbochi ụnyaahụ bụ Saturday, okwuchite okwu nke onye isi na-ahụ maka ya bụ amụma ịgba ọgwụ mgbochi bụ Nasir Ibrahim kwuru na a ga-eme nke ahụ n'obodo niile ọrịa ahụ metụtara. Ọ sị na ha malitere ọrụ ahụ mgbe a chọpụtara na e nwere ọrịa akpa ume n'etiti anụ ụlọ dị iche iche n'obodo atọ dị na ya bụ kansụl ime obodo. Ibrahim kwuru na anụ ndị ọrịa ahụ metụtara gụnyere 240,000 nakwa atụrụ na ewu dị 160,000 n'ọnụọgụgụ. O kwukwara na ọrịa ahụ na-abụkarị nke nje bakteria na akpata na akpa ume nke na-esochi ọrịa nje ndị ọzọ ma na-eme ka anụ ọbụla o metụtara nwee ụkwara na nsogbu iku ume. Dịka o siri kọwapụta, kansụl ahụ ga-aga n'ihu na-enyocha ya bụ ọnọdụ ma gbasaa ịgba ọgwụ mgbochi ahụ gaa n'obodo ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị ọrụ uwe ojii mba South Africa emego ka amata na ndị oji egbe gburu opekata mpe mmadụ 27 n'ụzọ mwakpo abụọ eji egbe gbaa ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo abụọ nke mba ahụ ụnyaahụ bụ Saturday. Mwakpo mbụ ka e mere n'ihe dịka oge oji ọkara gafee 7 nke uhuruchi mgbe ndị oji egbe mmadụ 8 wakporo otu ụlọ mmanya dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke obodo Johannesburg. Ha gbagburu mmadụ 17 n'otu ntabi anya, bịakwa nye 15 ndị ọzọ mmerụ ahụ. Ndị uwe ojii kwuru na ndị a na-enyo enyo malitere ịgba ndị ahịa nọ na mpụga ya bụ ụlọ mmanya egbe tupu ha abanye n'ime ya gaa n'ihu n'ịgba egbe. Ndị uwe ojii kwuru na ndị nwụrụ anwụ gụnyere ụmụ nwoke 13 nakwa ụmụ nwaanyị 4. Ha kwuru na amatabeghị ihe kpatara ya bụ mwakpo ma kwuo na ndị oji egbe ahụ a na-enyo enyo gbara ụgbọala abụọ ọkụ tupu ha agbapụ. Na mwakpo ọzọ nke mere n'otu ogige mkpori ndụ didebere nso na Cape Town n'isi ụtụtụ taa bụ Sunday, ndị oji egbe gbukwara mmadụ 10 ma merụọ mmadụ 11 ọzọ ahụ. Ndị uwe ojii kwuru na mmadụ 5 n'etiti ha nwụrụ ozugbo ozugbo n'otu ntabi anya, ebe ndị ọzọ nwụrụ n'ihi mmerụ ahụ ha mgbe a na-ebuga ha n'ụlọ ọgwụ. Ndị uwe ojii kwukwara na ejidebeghị onye ọbụla a na-enyo enyo n'ihe abụọ ahụ merenụ. Mba South Africa na-edekọ ihe dịka igbu mmadụ 60 kwa ụbọchị, nke bụ otu n'ime ọnụọgụgụ igbu mmadụ kachasịnụ n'ụwa. Ozi ahụ ka ji eweta akụkọ ụwa sapiensị nke taa n'isi njedebe n'aha Joshua Akpan, onye kpara anyị aka n'igwe, na ndị ọrụ anyị na n'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Abụ m Joe Igbo, ndewo maka isonyere anyị.

0: onye agaghị ama na-eji nwokwu esi ọncha jabagir owo wo blog ona na so ba ni o ti so fu baba kwasi na muta dro ma na mbo so ge je cho gwo ahu na hun ni o cho gwo fu a se na ibo ta o cho ta ku ba na fro wo lo so wo lo ku
1: owo lo ku
0: oru ku si on ta jaba na
1: ma lu obo ti atale ma
0: je ta zo
1: ma cho ta ni fe me
0: ma ji fu e bona si la ni na se wo lo ku si an ma yi ya ta ka o ko e ke ya uzi yi di ni se o da se no te ka mo so ya cho gwa na fu ho o ma na ogwo ya je na aka ka na je ka nka ni ni e we da mu na yi fi owo lo o ku si on ja we je ta ogwa na ta ka na ma na bo so ike bi agwe agwe ka o se ko ni tra se ze ku nka jo ku e jaba ka na no go run dia ni ni o ko ta na e jibo ku e so ta wa na ta
1: cha
0: o ifu o he na yendo ye me chego no gibo ku amume na da ze zu to nwa ani e o fo do steni e basa lo ncho ta ka bo fo e I go ze izi ze ya yo na je na zo be de ko gwa gwa na e nwa ni ko bia na na de kwala bia o buru e ko ente na ra ko but I don't buy it to it. I need joke, well, also, Joe Bode, non anje. Buffer, but it's a buffet, Danny, Banyo, Ruku, Joke, Buffet Chapazo, no Funtabian, Kitao, me music. How many go to take the money? How much a pony, a bobota is G, Bulobi, and Kevwa, a bacha pony, Fundana, Guauco, a Guauco DJ, name Wauco. If you buy that go out, na go out. If you see na, oh yeah, na acho me ego newspaper. Oh, this na acho me muahuko.
1: Cha.
0: If you want na muahuko, but don't hanya buya na aba, buya mparakia. Chida ya na muahuko. If no, if no ya na muahuko. If no ya na go out, go dey here la no cha ko diri. Neda ya dey nu. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Wait, it's working in the knee. kwa mpone mbada mbada ebe ni kwa kamu tofu makenke nuza na uwe peka imono na ni ojo
1: mzo
0: mzo na ebe mzo na ni ya si mbebu okofu mtu na gembo na ona zwa ya mtu uke takwa waka ogu fode ye boso nyo mzo ayeshe no boso hai mama na ibe ziri ezi na mmalite itinye ọnwụ ya n'ọnọdụ ọbụla na-enye aka maka mmekọrịta nke mmadụ ibe onye mere na ọ gụfọrọ ịlụzie n'ọgbọ na ụmụnna a na-enwe nnukwute ọgba aghara maka na mgbe ọ bịa na nke m n'oligo na-eti iwu ote esi wee mee ozi na nke ya ọrụ mmadụ ọnụ na ọgba ata ọgwụzi onye ọgwụ a ọgwụzi onye ma na adị ebinye ọgwụzi anyị nwa mgbosi nke anyị ọbịakwa na-eti iwu na-eme ihe nyere olu mgbosi nke ihe
1: ọkpachie
0: ya kpee ya ịrụzi na ntị na-adị adịghị ebili ego ka nchere ya ọnya mere inu juwe sị na onye bịa alụmọlụ wee were ọgụ na-afịa afịa wee bịa mgbosi naijiria ọrụ nke ihe akpọrọ m nwa n'ebe ọbụba ọbụba wee je ọrụ m dị akara aka olu mụzọ ya bịa mụta ọgụ na ọkụ ọrụ ofu nwere ọgụ afịọpụ ọpụọ je kụzizi ọgụ chetakwa azụ wee megide mee igbo iri na ise afụrụ m ha ọlụ pụta osiri ịgbahụ na ọgụ m na-afịọ afịọ na m egbu onwe m na ọgụ m na afịọpụ afịọpụ ebe ọgụ na afịọpụ afịọpụ wee bịawa ọ dị mma wee mụsị mma dị na nke ogburu nwa obele nwa na ebe ọka akwa
1: obebere
0: jenye ala jiri
1: ya gwari
0: egwu ngwụzi apụtakwa ọtịtakwa ọzọ ejekwa m obele oge je m kurite ya egwu ọya egwu na ụkwụ nche etakwa azụ mgbe anyị eji alụsị ọla malụ ọgụ ọ na-efio ọnụ mgbe ị bịa alụmọlụ na nwa m ndị agụgụ akwa ugboro ndị ọbịa na nke ọhịa mee na mbese na onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ enyi ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nsogbu na ụmụnna n'obodo ebizi bụ ihe ndị mmadụ tọ na ntọanị ka a na-abụ ha ọya mere o ji dada dị mma ịba ọbụ mana ọtụtụ nwanyị dị onye aka ọ mee na mgbe nke m onye ejiri ka anyị na-eme ịnụ si n'aka abụchi abụchi si na okokporo chere ka ego ju akpa ọgbara aka nwa
1: ọgbara
0: aka nwa a na-agwa ndị mmadụ si ụfọdụ ya abịa chọ si m okenye nke mgbe mmadụ ji edide ejide anụ nwaanyị ọdịmma ọnwụghọ mgbe ndị igbo si na ịnọnwaanyị ịlụ wee nọnwa ịnụ agafe ya etinye ya n'iwu mana ezinụlọ ọbụla abụghị ofu mmadụ na-abụ ọbụla abụghị ofu ọgwụ onye bụ ofu nwa nwa nwoke ọbụrụ mgbe o jiri nụ nwaanyị ka onye ndị nne ji si ga-eji wee nụ ọnwụ onye bụ ofu nwa ime afọ iri ebua nkịtị nna ya anya ya ka ọ nụ nwaanyị zọba onwe ya maka ife na nna ya nwee ike inye nwunye nri na anụbata ya na agụma ngụ nwa mmadụ na be maka na anọ m ya nụsie ike nwa ya akara ebido ndụ ebido ọnụọlịa nwaanyị ọnwa ndị na-eme ya nwa onye ga na-agụghọ kọleji wee lụọ wee jee mụọ afịa ozugbo gbaa odibo mgbe o ji lụọ afọ iri ebua na ịnọ ego abata gị aka n'ime afọ iri ebua na ịnọ ruo afọ ọzụkwa afịa ara ịtọ na afọ iri ebua na ịsa nye jee nụ nwaanyị adịghị eme okorobịa ebe ebe mana ọ bụrụ onye gụọ akwụkwọ ngụ ire akwụkwọ gụchaa mgbe o ji adị afọ iri ebua na ịsa ọgụchago na-achọ ọrụ chogoro chọkwa ụlọ arụ ịtọ wee dafụ ili ịbụọ na itoolu banye afọ ili ịtọ wee nweta ọrụ wee rụọ ọrụ ahụ na-abụ dafụ ili ịtọ na ịbụa nwa nwaanyị ọnụ ha ọ na-azụ oge hi nne mana ọ bụrụ onye nwee ego n'afọ ili ịbụọ na ịtọ wee gbagide okorobịa afọ ili wee banye n'afọ ili ịtọ ọgba ago na-azụ oge otu ka esi wee dị ihe n'oge mana ihe dị chacha mkpa bara mana onye bido n'oge omesia n'oge onye ọgasile n'ọnwa anyị n'afọ iri ịbụọ na ise afọ iri ịbụọ na ise tupu ruo afọ iri ise na ise ochere aka n'ịzụ nwa na ọbụna ọgazilie onye eziokwu na ụzọ nwa ya abụrọ ụzọ nwa mana onye mesie nke dịrịa omesie machi ekwe na asị onye ụta
1: anyị na-ekenege mkpọdụ ndị gara anyị ntị anyị na-ekenekwazi unu maka na ọ bụ na unu adabịa ma na-alụ eme anyị kpamkpam daalụ na unu na-abịara na okenye ga na-abịakwa na-agbalili unu ife dị n'omenala igbo ma ịnụ niile unu na-ezute ma ife niile si ya cheta na akwụkwọ okenye delu ma akwụkwọ histri nke anyị na-ekwube maka ya kwamgbe nke junia na senior secondary ya na nke ọkpọ prima histri ya nke edel maka ndị praịmarị tinyekwuziela akwụkwọ ya niile ma akọ na uche ilu dị n'igbo dị n'oyibo esekwazia ya ese ma nke dị na-efele okwu nke akpọrọ ntị na radio enwela agba nke mbụ na agba nke ịbụọ ma nke dị n'ejije na nke ati ka muvi nwekwa agba nke mbụ na agba nke ịbụọ ma mmanụ eji eri okwu sie ma efele okwu sie ma akwụkwọ akụkọ ifo mba agaba ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ya ịmanị ga-ebe okenye n'igwe na 07064999553 maọbụ 08148221511 chebirikwasị ya na webụsaịtị ya www.igboproverbs.com maọbụ na facebook at Igbo Proverbs Okenye. Afa mbi fa nyara kwe wakabala agba nke ukwuu afa nke ya Reverend Father Dr. Fidelis Oga Onwurufo ụkọchukwu Osebulu Okenye ka ajumalia nnukwu mmadụ n'ezi owele larụ na ọfụma o kemesi.